0: Gou bagay ka pase la. Bon plus cher kanpe jaz la parce que poko ke kontrol foufoun. Nou poko ke kontrol foufoun. Se mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan bal la. Champagne ballon 9 piret. Kote n pase foufoun pa ka bal la. Se mwen nan mwen wè foufoun. Mwen kwal zi nou sa foufoun ap regle nan mwen wi. Ouè sa. Mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan mon wi. Se mwen ki wè foufoun. Se mwen pral di nou sa foufoun ap regle nan bal la. Gade, gade, gade sa, gade sa. Gade sa, gade sa, gade sa.
1: Gade foufoun, kapè danse nan foun la.
0: Gade di nou sa, wel.
1: Gade